0: Como por Dios, Carmen.
1: Dios.
0: Меня это causa Dios, mi Carmen.
1: Arcancho, Dios, Kangi. Nunca, oye, Kangi, mi nombre está Dios, Kashkata.
0: Nunca más también has cazado una voz, Arca. Chay, Dios, ya sabes, Kangi.
1: Ah, Dios.
0: Es mi pasión, chica. Уйняйте каусана в Европе, как и шкашка шум.
1: А, нюка, номер, кишка шига на ган. Майте да нюка анжи карканы, туки гуна у нюка мигос. Нюка мамата касурканы. Ууу, на-на-на, чай мата мана прикупа, нечу нюка.
2: Эдвин Пакшутика. Уйняйте каусанама в Европе, мана кишка шка шум.
1: Има ринги, нюка шути мана кишка шка. Има сина.
0: Эдвин. Kama kusevika kama yeye mama taba na kasiushwa. Asta wakani kama yeye mama tapi shwa kachishwa. Shukta kama migo kona wataba na kushwa. Yacha na wasa na pishma na yeye kushwa. Kishka chishka pika yeye mama taka sungi nini. Tuku chay kona kapish.
1: Mama! Mama panda yu yeri na yachingi. Shukti yung panda rila yachingi. Nyuka ka ajitati manuleska usargani.
0: Erwin. Nyuka nyo ima taka ima mana pakaja chun. Kai mi kama kusevika. Kaya tayo kusma yung yari. Kamang mama siyukyo tam. Wakas pa kati kong sa piti. Kamang amig ko na wanta na nagkuspa sa wang karing. Malakasus pa siya sa mga nasyo yari ki.
1: Siyukot din na mali chinergani Diyos.
0: Kisga siya ka pika mana si Dora ko na wang amata na nagkuchu. May ko na wang ka amata ta na nagkuchu ni siya na pismala o yan kagichu. Pakaja minha e a mamã pagou já com ele e as pagar. Manage o amigo não.
1: Mama.
0: Manage o amigo com não está na cuspa viu. Esta boca de capa aí chamou na ija te rojas para causa.
1: Pero mana piu está na naquei tu cuspa marit. Se curti já marit se não é arcani. Meu cal
0: destruído.
1: E arcani marit.
0: Acho que a fúria com a equipa me chama arcani.
1: Pero
0: você fica. Kama kushikuna za pimi.
1: Pero mana.
0: Mana.
1: Nyuka mana yachika mantamari. Chas narurushkani. Dios, perdona wajari.
0: Kam
1: perdona kani nirkangika.
0: Edwin. Mana mana yachika nichu.
1: Dios.
0: Asa wakani nyuka tadurana wasi mapishin kankimi. Kampanya kuna, konferencia kuna, iglesia mapishin kankimi. Chai pika nyuka mata uja kuna uja pika hasta wakari mana uyesha nirkangichu. Chai pima ni masina pishka mancha yasha yu yerkani. Kamba shungo ma yaikusha yu yerkani. Hasta wakari mana yu yerkangichu.
1: Mana uyeshka nika nyuka.
0: Erwin, mana chukaita yu yeringi? Kamba nare wanyo pishu punjani ya upaja mami. Hasta wakari nyuka mata uja shunga amigo. Kamba mancha yerkani. Senyo pasa kang iglesia maris papis. Hasta wakari kasih siya Diyos pagsimita uya na pagrami kang mana kasih siya tiyan kang lichu. Pung siya na siya mangyuzer kang ki. Yung kamata kachis kasyo kamawasi na siya yarkana. Ima sinabis kamang mancha siya yarkana mi. Kamang rosa ikonata rosa na siya pinyo yarkana. Yung kamanta uwi siya fiesta mo kayong pinyalis pa mana chas kisha ni kagichu.
1: Mana, chay na to estudia ko gani, Mari. Eksamen sa mara chor gani.
0: Erwin, chay pini kamama chay asya yun ka. Asta wakari mana nyo kakachas ka kama amigo ta chas mana chas kisha kagichu. Asta wakari nyo kakachas ka churi kisus.
1: Mana chitia chay yun ka.
0: Atpun kuspi wanyos pa fai pa yawar ta kichas pa. Pai pa kuerpo pishita kashka to kushka. Chai tamari mana chas kisha ni kangi. Kishpirika tamari mana chas kisha ni kangi.
1: Mama. Shukuti sa chanarurus kanika. Pero kan Dios perdona kani ningika. Kan kishpirchi kani ningika. Maitati si sanarurus kiri.
0: Edwin. Wanyushka kipaka niya namas tawang kishpirina tiyanchu.
1: Pero no Dios.
0: Ata wakari.
1: Vai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai,
2: tuku i kausaipi Koyak diosta mana tuku i shunguan Sirvishka mantami Nina rupakun kuchapishi tashkakan Konanka shuk warmi
3: Oy, may piti kani chon A chigra, angel kuna A pochang cha amski a chene Ay, aska kusiko yung ikani Kay mo siyang kapu yung kakutuk Kuita mara yasi jirir kami Ay, nanana, nungka na ikaw Aspa pochang siya nasi kuska nika Sina loya da ka, nungka
2: Iguma Manara hawa pacha pichu kangi
3: Kinsi baka may piti kani chon
2: Kambak tuku ikaw saipi Ima jaru raska kunata riku Chinna punja mi paktashka Ajita ruraska kashpaka Winyai winyai te kausana Sumbak jakta mangmi pushashka kangi Mana ajita ruraska kashpaka Winyai winyai te kausana Jaki pachamun shitashka kangi
3: Ale ale ale Yacharkane kai punja te amona kashka Chayla muntati Pita kangi cho
0: Nyukami kajari pishtukuri pish Winyai ta kausa justana
3: Kanchu ele avran E a Moisés, chay pag Dios kangi?
0: Ari, chay jata mi kani, amai.
3: Dio.
0: Kona punja ka, kaba ka usapi maja rurashka chasi kuchina punja mi pagtash. Chay punja mi kanchi.
3: Ari, Dios, nyuka gashpa pacha vikshpak kantar kani, ajita rur kani nyuka kusamsh, ajita ka usar kani, karador kani, kalnati achangi, Dios, kalnati achangi.
0: Engma pasutika, Winyeta kausana ni Europika kishkashkachu?
3: Kishkashka kanaka nyuka shote ima muntati na kishkanur. Kishkashka tikana ganka.
2: Igma pak shoteika. Winyeta kausana man. Rina pak ni Europika. Mana kishkashkachu kan?
3: Mana kishkashka ningi? Ajita riku ima itati mana kishkashka kan nyuka shoteika.
0: Kapashka kausepika. Ajita yapish. Iglesia pika aspa, shokta kuna panyo po pika kutin shokta na yami kausar tangi. Kishka chishka pika, kono kaspa ka kono kai, chini kaspa ka chini kai, tibio da kashumbo tigrasha. Kamba kausar ka tibio mali karka, ni kono pishma na karkangi, ni chiri pishma na karkangi chu. Asta wakani kamba, bisi no kuna wapinya na kushma, kamba kausar wapish wasipi pinya na kushma ja, wawo kuna panyo po pika kausar tangi. Chasata chasi mi jawata mari chisi uraspis yukata rurana wasipika yukamata kata kangi mana chaski kangi chu
3: Dios maitati ni yuka kantas kaka yanga kangari
0: Ema kani kamba kausai kaka itali kushpa yoyani kamba kusa wasi machi api ashta wankari kushi kuja chaski na parjandika hatun pingi ya jashuya kur kangi Kuja kausa shkata kama na juu ya riki Chimbapura kusa wansha ali shkata pishma na juu ya riki ya ri
3: Ay senyor
0: Asta wankari Uyu wapasa shkamanta Ima kupaka kipipish Pina na kushpa ja aji china tamari yu ya rikangi Kama shungupika pinya na jamari ya jiti ya rikangi Kama bisi no kuna wapish Pina na kushpa ja kausa kata kama na juu ya riki Yukata rurana punjabi hasta wankari Shukta Pukjana pambakuna pika maksini wanka Shukta rimana kunata Shukta kunata rimashpa Kapari ikushka taka mana juyari miyari
3: Yuyari ni mari sunyo Choku tinja mari karka papito Kishpa chewa izanyo
0: Hasta wankari Chai shimisha wanka mari chishika iglesia mangrishpa ka Yukata katakani Mana chaskir kani cho asta wankari paya chini Platiju nishika shineza mari ilerika Chasta zata kakantash papisi kori karai kuja Aji kanta ni chunja hinti kona makibu wakta chunja mari kaunter kangi Kamrado pi kanta kona tapishka mata mi mana aji kantanchi Kami mana aji kantangi nishpa Rima nishka taka mana chuyariki
3: Ay, kispeche hoy, senyora, may yari chuchay kunata, papi.
0: Mana chay chay chuchu. Nyuka yari kayo kapi mana kaya kangi chuchu. Nyuka yako na yung kapi mana uya chay kangi chuchu. Zuchu ya kapi mana chuya chay kangi chuchu.
3: Mana
0: kapi. Masa fi kapi mana rikuna mo chay kangi chuchu.
3: Mana kapi, mana rikuna. Es ki, Papito, na je žena Žikuška Mika, kanta Žikuška špaga kare imun karkane, kumbi daj imun karkane, čura će imun karkane, maj piti karkange, će na Žikuška Mika.
0: Kaj bi mali karkane, mada ću kaj tako jeri kjer. Maj habiš pa ikuna manču, jako vas uzeta biš koka. Njuka mamiku. Aš te vonka li karkane. Aš kanta čariška špazmiš, pinjer kangelari. Чай ты маленькая, как ты?
3: Сеньор! А папито, ты шпионай, сеньор!
0: Мамушка, ты пока не манахтала, ты шпионай, я чуть. Мама, ты
3: Adiós, por favor, vamos a hacer esa quicha, señor.
0: Ya, señor.